0: Oli ukatuwa tika ya kwa luhande lwa kaverene Gracia Kasereka nga hula wa mokabuti ya marero. Nga vale tereshongu luo mochiru echa munabwire. Omurembi yukaliba ya miati yubu ingania obwe yihia omochiru echa mulioloma kwa manisirie. Emikania omobiaswa ebye chinzasa kwela wakotsebo. Mwakanirie na ba, na muambasado yukaliba ya miati eye bungeresa omochiru eche noche Kongo amasha kania. No mukulo yuwa sereromo vya sobi Ukraine busana nililibia ngabangatu matiria bati ya kagala mwegamborerana chinyabuhinga niya muka tike chewo che Kongo na beho wabebere toma bilua kwa hola omate nga unu yu ubi kalira kabere eria ngendo kabere mwabere ibaka kanaya busana nililibia obukake omwegamborerana ebendru vika lua omokongo veka ya omabeho wabio Nabia ngalua omabihu wabiobeka saa mochi wacheno eche Kongo Demokratike. Nerita shaha abandru wa kagala akarebia evanganatoka eria bakagabera nabio ngoko betorere. Che mochavere echikaya kaniriba wa mochi kaniriba wako busana. Neriwa mbeno kumbe verengaveriano vendru vya voleme hauma ne mibiri menji ya natoka eria yika kolua omukatike abihu wabiberi. Jirie paluku kahunja. Chemberembere mwatirita sungana no muambasadrisi owe mwabiaswa ebye bungeresa oyuka baneka mochi wache noche Kongo Demokratike yeju we war mwabere ibaka kanaya oko miatse eiriribia chi pwepura bahorekerera nako mukati kuhingania mwabeho wabeberio chasunyibewa oko mukera owe mishe nene Echere mweche bewa nyeveri na makumi ya verena betanu nga chama taikira haye kusangwa. Mwa natula ungo ko purusendia kuhima kumimuenda no muenda katundi muna ne. Eche vendubio mokongo vya nganabia ebe kala vera omobia swebye. Ebongeresa abo tserele haduani. Oko katambi ka umerera bakata ikana ya erita shesinya. Eche ndichipupura eche kandi waticha oku ya kangiriria. Abandoba ngaba kava la mereyo ngaba kandi ya baka gendayo vatri. Chichi kandi waticha vahingania okwebia baka eva nashi vendube umabe uma evyo vangabaka kola nere lavako omoshonzera mweo bakandi ya baka lava oko mchichi owechi uo eche Kongo nere hulukira omobungeresa oko chakabere umurembia oyukale vayamiati ubuhingania obuhihia mwashirisha kania no muambasado we Ukraine ye vesil hamain Onomu wabere eniaka kanayana ye nerimu kanja. Emiati nga ya matahikira haye omokati akubuhingania. Obuka bivu na mkolua omache uoche Kongo baka ya korarabo mwabia suwebio ebye Ukraine. Miati menji yikandi teikanibua hatia kuikuhi omokati kechenzasa ni Kiev. Hakande bia na vanye manye mabandua vawote ya mawezi aba kande tekate kwaho. Vangato ka rikuwa manisha emibiria yongo ko. Bahore kererana linyuma eshi chikalo echa na sungeka echikatwa na omoche muriolo ebisibya korekera omoche nzasa mweria ne mukania owa makumi munane nkuma owaka kumakuma abandu abomo bali omukati akobuma obwe behugo akandite kanibwa omochoro chino chakabere bero makumi abere nabebere omukero omwenda ko cheremocho tuneko e New York Aba kasa ngero kumuka nyoyo nebandru urigana na makumia satru wakaserera eine yomochi uchusi. Eche uoche Kongo Demokratike chabiri ya bia echika sangero kumuka nyoyo omwela vera. Omulembia mumberembere uoche uoche no koyo jidite suminu atuluka. Abere tumweyo numimaniriwe Kongo Felix Tshisekedi. Mkuluo butavaliwe Kongo akanda hekichinyua echa bakongo busi busana na ribini ya kakula yacho eri ya bakuluwa kuluwa ewe hugo biusi miate menje ya kandi kulia yo riare kwa mana nerika nyokobo holo akabe mbere katsebo hao mano bukake obwe Kongo Demokratike na miate ayo bakaeva na mkola omwe amburirana omukatike vendebe hugo kuwacho omukordonatere owe Chaanda chihi yake chikabu irabikala nivu tirambundwa mokongo ye Toma, ye Jonas Chombela. Akaberekera abahanganiri abe Kongo ateno. Lero baye buge ye binyua ebyangana watiche. Aba himbani kwila ba abali ya matangaru ba omochi uoche Kongo. Akaberekero mu kuluo butabalibu ye Kongo ateno. aya buge okobwiti ne bitumba tumba ebekakoreka okobahimbani ematangari ba omuchiwo kino che Congo Democratike kumuha bangana menya echo bangatasha kolanga nichi abahimbani ibanatasha puria hegetse henga hyangenya rebola eryo buholore no omobyasua ebye musengere omukatatake marende mukumine echimemina yoro karangawa abahimbani bali eyo bakatula ombweno babara bakakurwa kurwa abande bakasurangawa nabande bakahamba waboyira yira eba yabo huwa ne iyo yabere handwa chi kumula cha bandu bakayirimba yakwa shombondu nakande babirira yo na mikanji omobya swabyo ebe kabaneka omumuyi owe butembo abahimbani bali eyo bakatulawo batekumbe akambya kaba lume bakai kumeira ya batini bazalendwa kali ko chitwa eche musengere kali ya heuka labali ya heuka leyo babuga byo mochoro cherimbere chabia chela biro momu luwe meetingi yanatrika nibawa na banya nouvelle societe civile abo momu yi owe butembo ye katembo mirembe shabu gangise akabere kraba FRDC ne sinergia ya bazalendu omobya swatule mwateno bali bayinga bama waticha bahimbani bali yoyo batanahotse abikala nibaliyo bazalendu baleyo bakabagenderako ngeshene shopunda twatare kwa ma katembo mirembe shebugangise akabuyiratyo kumbuyiro ya Steve Mate
1: ne kwa manane situation eriyo munagwire abantu sibata chingula milango ne population eriyo mubabonene erlangarango ko hangana bya yataki yushe kotambi ni katambi ne kusangwa muhabere muhindano muliolo FRDC ikahorikire population ne population ikabiri na malalamiko malamiko principalement akabu atikumbe position ya bazalendo bakasindie abali musengere watu kiri delocalize position yabo yeyo bangatwala yo hande kunde si batale bya buaticha kamili obo bakaletrabo mwite yabo ibona ibintu bikuwabo na zaidi sana ngomulo wa masalongo esho mpango siku wabo kusema droo basitwa yo population shale bya akabyanga kaketawa na waka surveye ama aktivite wa salongo na kande oko niveau ya barriere yo bazalendo wabreteka kontra ngoda erilole erule musingeru kalule muhangi aba kala bahano bakabwa bati bakabya trakasere kutsebu ha nechiriswe cha na balisha banyamuhanga bapadiri nabo bakabya imilie oko niveau ya hano bangabya balimo bakaya limo bakaya fundisa ya nabo bakana hiko kwa chikae cheribya bangana bya minasi oko chika kilo chino kutsukubarire no na mare sanction arbitraire
0: omukomine yabulamba mumbesamu uma mu wa meremo beke mwabere ni akaho utalaba mutsemeta mu cheringa chihamba bandu batrasibwe bayilirimbire kwa shombundu babandi mukatata ake kambali konjinga shasa muna nubutu kubuka sondi ya sesukala mutumberi ya chiro cherekera echa kabere mutumberi ya chiro cherekera echa rimberi cha muligolo emiatse tulena yoyika tulongo ko mulumemo wa mawabia ni anayilirimbire kwa chihamba mwabere eni akachengula chinyanganga olucho oluwabo mumpesoyo aka watino abere menyango kwa babutibuku wese baremo ono mwabere eni akamutwala omomusha oweka bagendi ama yamukolako ebetsebu kukatambiako bakatulongo ko echi kukatambiako mashirisha shiamu hutalia elinyuma shaho ama yetebetera ngoko abahimbani bali yo bakatulago mama mtu alokulupitali lunene olwechitetumba ayane mubeshia ama balia ebero beno sali wore kola omukomine ya bulamba abapandiko banamu igendera okobambesa nokobokoyo bali chatwa chikumula echa bandua babya bakwa batibakaya watika yo kulonu bukunibwe bola mocha panza panzirwe mo sektere irwe nzuri omachiro echa kabere mo localité olwe mwenda mo territoire eyebeni mwabye munyo mu medecin chef de zone we mutwanga mu komanda we polisi kubikalwa bo sektere ye rwenzuri nabande bande babye bakabo batre bakaye mwenda busane ba muwa yo mwatsi wa mukoni wa makobukoni bwe bola chitunga che société civile congolaise nouvelle mo sektere ye rwenzuri bakatulwa mbono mukoni yo mwabari abe biyo wako banemu asama luaye kwenye na kande abapandi abahimbani batreba menyua bachiko mula cha bahimbani mo babere eba kare tolu kanda kanda akukatambia kumu hanabere herutusu iku wika na hote bahimbani mo batata trokwa omobya swabyo na rika okukatambitu kabu irako si cheshibo mukonyo yo ngara mucho muhayi obukoni bwe bola bandu bamabe horekererana ne riowa ebukande huwa okoburubiri hakuhi omongabaro yikivu eche yiwulu omacho numo buyirwe na professor Steve Ahuka omomuko otika yokulwa nobukoni buno bugabyo mamulwa na ikebeni Asangiro kuchikalo, echa nabi mukati kavakulubu butabali bwengabero na banya OMS. Echikalo cheno chabe china muhanganerwa no mu kafurunare musubuko wengabero ye komisere mukulu Luis Ego Karawa mo babere baluo omuchikalo bana makania okomiati ye professor Steve Ahuka matulire wateno bana otia mahango ko obukoni bwanganawa omunoru kivu abandu boshi batoke erohorekererana nerishicha ebyo banganga bakabuga masete ribi ni ama bechengulua omomuyi owe botrembo yeitave ne matanda na wande wande abaluana bakatula obate kumbe obukuni bubuli ya huwa bakoli umubiri wandeke omobia swaturemo ye frange muke njumi maniruwe chaande chikabu ira omosuko yu wabuga ebinyue bia katula watenu amasete masandre de tretema awe bola mabibi ya awane mumuyi we botrembo kumbe abandwe baira mahango ko obukuni ubu anganahua akatula wate na musoko kumbe bayabaka yabana mugamburira nandeke na remenya esete yengi kakola yete frange mukenzi yono hano tumukwame
2: sungango ko amaka ogomasete ibire twabya nao ya masalangeka ama fasi si chiriyo mafasi ya ribya ningi chama biyo ongira ko shibere ndu kindi bya na masete ani engu yiti tave ne ngende i ikulupitele wa matanda kumu bukoni wao ibala mia van chama basi isi echo basi tu isi wite kashi kumbe iwa tunza wandu na wewa lama iwa ya mwakashi wabu wabu mtuwa tunza wafasi fulani tuwabele lama nukumusho iya wabukoni ewe tongo mimi ya tuwe tijeribu wa ukoni ewe bol kunde wone mtu sumbua sana wanduwa vili ishi na wanga ma stress tusungi solusyo ni ukoni uwe nerusia wili wambu awandu wane muye kulupitali kandiba ya hore rayo esho sete ni ewe tongo le evili specialize kunde wole kalama musuko ushi mwabute mtote tuwe ni ntambi ito hii ntambi tuwe viziti ewe nungunyao ito wa minyanga sete ika funksione yet nga yale yetu kune mwago mea semina na mina ni eine eine ya usani siti kumetua tokele minya nga yale yetu itu wawia tuka facilite ama siti eno kukashitonga musoku
0: ne chaganda chikale baye mwati wa muliru wishinga haoma na magetu ya mwabia suwe vya bote mbaba matulo wa mbweno habere vya bandova njibabiri ya baka takula ama buru wa mwuma parasele uku wabo kumaire mwuma foraje nerio baka yitehera magetu wa mwuma palasere wakatula ongoko omimaniriwe chagende chi yukatula wate okobaro wekasa hakande shabia lubanza lukalire umumuyi kusangwa simwa shi eshongwa nguanga shikendi shairi mukalasete ayomu nemu takule yo omimaniriwe muyi wabote mbakobaro vya chiruka na yabini yabiri ganisha abandu wate vare keria wakusulia ama foraje weine yomu maparsele na irikuwa abandu wabere waka yetua obore mundrubo nemu cha iwe ya chitoka chikatakula ne societe kamunze esa RL yinemukole mibiri yevuka kyo mobye sobye lubero mweria ebe la loko bine muhimbu mosandre ya lubero ha mane lukanga batenwe mibiri yinemuende kango ko betorere abahimbani baka tulao batre banamutsema bakalangire mibiri ko namugendeka kitunga kino makasha tulao batre bakanditsuka proje eri kokotia ngenda ikalwa lukanga rilulye nyabele ne richirukanirie masereka batino abahimbani bali yo bashika metre makosangwa okobaro bekasa bakandi abakalaba omushonzera esinuwene bali chatutoma basima hanu toma hirire ndulia okongo lutulia batekeranira ya gracia yulia tomoreka omuhunga nilwe kabutia malaronga bibalabiria emiatsiano musebe buholo.

bwitsa abushi bakasuka nabo ebakena lundalundane omo biesenge biroma umerera nero babulanga balikuwahe metra shile kapanga inakatu kunatena umwetsu yu akakangana yango ko vandrusi bibatanze chakakala sibi batanze obutunga nene nenye ndinkamia se yanganaga bagabana nenga natoke kana aliwa bandu iba nimwe nge mwirimia iba bulakundu ivile nga yanabiri vile babulanga ikine territoire kandi bushiba kena yikuma kumero mu bisengebe gumerera neri mwetsu yu ina katrote no tolera kumbe abakasuka nabo ibaka tekera na imyasi kumi na tukire kundu ibali bicubanga kolanga kicya he naho ibisi byangatrokekana numwela birenza kano abya tumire mu vice premier ministre yuko komere imyasi eye mwese ha umana kafurunale nabafoka babere none kukumye tsiringa yene yi eri bangana nta mwike kakala lubaluba abantu bamenye abakashondola etiritwara ngane bahe na wifile ngane bahe ibana serere na cheka buli bantu na utimo biro ku wabo amabola ibakana bula yabalume ibamenye ngabo muhimbira abo bate naho umu byasobe kabasa mu yananga byamanga bimashika oko bande neru emyese kayabe abana yitya cyukikana leka iba minyanga walinga makomisaria nao nga maga wate na banga wati kibwa musiri nga guruwani eshe nga wati chaba linga wapulisi na shusika na nusha sungika na ndi miyazi ya vilonda ronge shopara kini shutiri binale depe vitiripe na vio vikana lubia sungika iyo mesunga nzera kundeno ya mawewe chakakala na uerelu la lutanda hau merera ashili kapanga atinu buo kabianga sewe nge uwekengania usunduli bo boyam tukaye usomulo hande olerotsuru umulu bakatose nongo ko hine metsie oko bakasukana bo bani byasunga bini bi bakatula wati num president wicho che Congo ya Trambe UN wane inabyanga katashe tulago UN wane ngo ko ane yitayire ataboka malwa aho masungikana ho ina manubia icho che Congo Echa beria chika bianga chama tsogererwa necha banyarwanda ina tulumwa singa uno yu omulu hanabia elitsukende ko eyiri kum eye makumi muna nene chiwuma eyikora mu assembly general yana kolekere bo America iyo ikakuma kumebeho go bya bere basola ne bya bidishi che kundu mu myatsi mena mena kana tatulawo tino bahimbani ababare tengwa busana Naritso hererwa ri banyarwanda matangari oba atino sebabye nereberanwa kundeno na yirisore kuwe rinyo mu byasonga binibi akarata tulirwago au kukina bake atse hashe mu butukubwo mu nabwire na ini muhimbani omarutso rumwe yo ngamwe ko homwatsu yu wate nengenga abakasuka nabo ne banyarwanda banahangene n'abanya FC MV turubani mu byasonga binibi iba kinaye gumayira yiyi naho iyo nakasweka abanya bo America aba bakasuka nabo e bakabyanga bakayumira ya neri ya nirire mu byasobe kuwa bonenge ngabantu bana muhola kiro kwa kiro nero mubwe musa go bakabyanga bana yitokere abasundu lina bahimbani mu byasonga binibi ibakatutano ekirabolenga bose si mirabo bakalibia abahinga ya nyambusa bakamusubulia kundeno abakasuka nabo ibamalolako mu bisubiro tsuruse betokago abasha sungika nabo bakahingira mu malima uko abo neriyine yi batino bose tulero ko mwatsinga uno yibondeno bakabulikira cyacya bamatandara kabo ibatasha hingira na kumboko se kuwabo naho abanyarutsuru sebabi sebalo la kukinga ha ekihulukira mu bisonga binibi tukatasha sube kasende abakasuka nabo nibalwa nabe lucha nabo ekasende yuba kabirikira bahimbani mu Kivu yolo ebwange yo ngoko batulira baitsenga kutsibu kundu mu miti rundi kanibuholo neleta mukekera kuwabo amalwa angakeha Amiati kandra sera kukalo musipuare luhindi. Ateno uku kwa melani vishipi na mula ngiri kumubi ya suanga vini vino kwe langira umusipo obholongo kwa kaina na mutimbwe timbwako ateno kakaka kabanga. Kiri kangania abahimba ningu kwa vanatu lereba luka lukana. Iba ngana watikanania ilibishu nzigunga asakasa rahaye na sehabye mundu
iyo angasha langereka iyo angasha sakana na batsweka abaka kumbala ya ekehugo nokuwa mani myasi rusanjo ndikanya kagala kero ndikanya buholo atinokumbi iyo bandu ibalolia nabushe babere tengo sana na malwa awe shombundu na malwa abagasuka nawe nakena ne mutanda basivili ni mubisonga bini bi ni bandu bekwa bekaekwa wanye lucha bakatana nokatambi kanabiri hika ari abantu bangana Yesu labuso nilibiki bangakola ngakitya hebarunde kanesho nzara sho utakana no buholo babuwe butumbutsumbu oboma kalnyero mubisonga bini bi kanata tulawu Yesu pare luhindi oyuka berekera na basondo ile nabo ilu bangakola no muhwa nabo banaba kishimiro kome kolera yikuwabo abantu se bahwa lumerera no lubo bola nenjinga ebane wutre abantu abakaye yihalambera ngo ko bubakate yabo uko mwatsinga no yuwa kasiro kumikiketi yo chikongo ne Uganda kase lutwa maulu mire kushirio lolo pacho siwa ko karanda ke ukitasha mnyango maso habahimbe nibo wahi kuinje tusungane mu kinyololo kimunjacha.

0: wena apha kanti kwenzakalana
1: abtshele kahle
0: sa busisi fika noma nini bathu yisidina le weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha

0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. 4
1: angeke sizwe ngani le. Ah, bathini mapuma labantu? Asiyenze kanje.

0: Ayifuka ma.
1: Ngiyabona ma wedini. Manqande igunqencela abantu. Fanele ukuthi nilikhabule trek igunqencela abantu. Isholomba bazokubolisa abantu ngendaba yesholomba or kanjani?
2: Injalo bro. Ngiyabona ma ukuthi imali namajwele phakathi. Izozibona nizibone nishayisana ngamabona ningazibheki. Uyabona kuma ngisibona ngoba futhi. Siyabahambela libo khakavana sifuna ukuba Caesar ubuyele ku Caesar usezwane. Injalo ke makhulu. Sibangene lo. Oh. Angithi